0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabot. Nandiyo na miya, abang ako. Kaysa rapa ako. Kaysa mamit ako. Kaysa ulang.